0: Program Program Menarik.
1: Yes. Apa kawin no semangat ka dito?
2: Hey, napa no katatawagan to si Gumao.
3: Idang laya ba sama si kuwet labing ka.
4: Eba.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.